0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: If you are not familiar yet with Mamalu Samoa, you are from Mani Tula, Tano Falava, Malolo Saifu Malangi Ma. Usimaya Fafonga, California, La Stoffi, Asamoamu, Oketopa, Wafelus Fulonum, Alima Tolitasi PI, Yao Teoroa. Wamaliu Lesa Avemo Momofong Vitalayal Mota or Adrian Paki Rurafing, Ileonis Fulima Tel Sangal Saifua. Sa faipulo le Labour Party o New Zealand, sa umiaina le nofole tu malofa a palota a te tai Hawauru Māori ma le lua afe sfulufa le lua afe lua sfuluono. Sa tofia le tofinga le fofonga fitalai o le maota o sui o New Zealand ma le lua afe lua sfululua le lua afe lua sfulutonu. Femele faipulo le Labour le sunga Kamel Sipuloni sa matua fa alolongia Adrian Rurafing ile maota o le pale mene. Wa una ia faya onga wa onga mawalunga ina ia pulele maka ino suenga fana wa onga. Tusalava pe faya isi porkalame computer. Sa taa ua le konferenisi ale Post Primary Teachers Association ele aso nafi. Le oso mawalunga le poto fa teknolosi ele atamai fa apitoa o le artificial intelligence. O loo fa onga ele pulenga o fa ailonga po le qualifications authority le AI. E makai nai fai tau tusitusi ma le matematika atamaiti a onga ile suenga le NCEA. Na taa ua ili ipoti ili mana ol minista wa onga ya Erica Stanford ye faonga ili NZQA ile poto faa otometi. E tongi ai suenga sa masani ai se ye oatu ile lua afe luas fulvalu. Femenisu ilangolango o le Green Party ya Claude Swarbrick, wale mafail minister mta upolva ifafo le afionga vavasa manai ya Winston Peters, onisa elis fautuanga ile wingo le alu esio New Zealand maile Paris Agreement, mta wafoye Swarbrick, wale ausia ina watatu tautinonga ipale, watu usia le itutonu watatu umalienga taufifatawa inga sa oloto, male Union Malo Europa, male United Kingdom. Femai Swarbrick, e faa lango lango fai faa tu anga mitangata e winatu olo ai fafo, farmers and exporters, mua avano lele I maketi. Ma e te tauna lato mousa ministral wa ifafo, e tanga ito toa pe siaki, le tu langa ila matiaile alu ese, ai nate le ifaya ni polomisi. Wafaa tauna maloni wese fanua ile Mangere Bridge au kilani, au ngalue savalia se awala, to bridge the gap, ile vaa manuu po communities, olo ufaatu pula ia in New Zealand ma Australia. Tusai ma le census po le faita wa ufaa ule lua afe lua sifu tolu, esilia ma le lua sifu lima afe lima selau tangato ni uwe, olo ununofo I aukilani. Ma ile ufaa I atoe toi titi tolu sifu lima afe tangato ni uwe in New Zealand, ole iwa sifu lposene ola ato saafana nao New Zealand. Nafaalia le pale mia o Dalton Takelagi, ole ala atu tofie I se taimita tau wain, se ame pasa po le envoy, e faa mautu ili fanua ili Mangere Bridge. Fai mani sui te ole leipa, ele e se faa tua tuanga ili malo so faa tasi po le coalition, na te pule ina le atunuu. E uilawa I faa fonga tau tupe, olo o faa sino isi faa inga siliatu ona lein. Fai mai ka meaol se puloni, olo o mawalunga pele tau ole soifuanga, ma o fuainu mera o lele eo ni ngaluenga mo tangata Pasifika, olo ili mawalunga isfulu tasi tesi maleono pasene, isili atu na ilo le faaluaina o le fua masani ale atunu. Maletala faa iu, mefaa matane su itau vaa o le national mo mangele, le faa fonga lele yole itu itau tupe le malo, po le positive fiscal update, isi a mio pule malosi. Lo faa ta waina Rosemary Burke, ni fua fuanga faa itete pe ato e foile national ile taitai. O le faa fonga tautamau a inga matupe le aso nafi, po le pre-election economic and fiscal update, o lo ova ai ai se ai ta lafu, e ono te si malevalu piliona ta la ile lua afe lua sifulu ono ile lua afe lua sifulu fitu. E pa ui fo mai le sifulu tasi te si malefa, o le talo le tupe ya me, sa mua I faa la wilo aina. O le faa lele ya ti le valo anga, wa fofuai el malo, ino no mai le sifulu lima piliona, sifulu lima piliona ta la ile isi faa tau sanga. Sa mo telefona o le aso manu tele ina lau tapua inga, I inga pulai Maria Makelita tuu, so I fua.

Jehovah o au Peace Chapel le lofa maoni le tuai wafuai no mato fei loa ilumo nuua le otua nuu le neivaingo le fiafi. Manatu le au le toe tapulalanga ina fue sou o le tailanga langa peo te toe so sofa ina vaa lao tai au a wa umae au na tu laupua mama manu vaa titi. Le au le toe sasa ina fue ile fala epe o le faibai paula e hape o te toe. A fe atu I pa ia maualunga o le tatu wa tunu u a wao pa ia lava mai le vavau se I yo o ai le faa vavau. A ile ava tele ma le faa anuano I te tawai le suafa manu malo le suafa matangofie le suafa sili sili ese o le tatu o li ipele o Yesu Kiriso o te tulima ma faa talo faa tuai. Le polo kalame o le afi afi manuia le ni aso tofi aso mua mua o ketopa lua afe lua se fulu maleono ile pa ia maualunga o se o tatu wa tunu u. Mai ai le mamalu lau fenga luenga totofi le tua ya fionga I peristenio e kalisite itasi mao tofali tua sunga I faafea ngainga taule langi sunga I faafea ngainga toi ina mao tofali tua a fio fionga ilisea mao tofali tua sunga I tausi matanga luenga wa faa lupenga ya le fio fionga patele ya tenane fo ita maite isa ya male mamalu le ainga sale vi faafetai ile tua ile neifo ilau lao male neia fiafi matango fie watatu toi fitepa ayi lungo ngalu ngalu pe awule ea matatu feso unta iai ya faafetai le tatalo malo le to tutuli faafetai le anapopongi awala o do faanono nga manule na ya wamanu yai faiva ya o fe au mangalu nga sa fe nga yei le tunu le o tatu ye ile so tofi o le fata fiti le nei o fe au manga lu ngol ni vayaso e o uma vo ya le tofi o tatu vo iwa fa muta inna le vayaso ai el peio sa mo ne fio tama ya mo la tu ai ngai ngfo ma la tu tama ai ngo tupu ai ngo e ai ngo papa ai ngo fai fa te nane fal pulungo tofinga ma le lautina la le nei sa mo auto sa mo auto sa mo na lua mai al mata sa se yo oa si wan fenua ma lord se fumanuia no no want we have dino to sala se vai vai to tol benino mal por kalame ole fia fumanuia ilo o to mamal na yo ta mama na yo tina ma to tua o au sina sin no la to no ya e mesial por kalame ole fetu ol pacifica a fa yo le ma u mai ta to por kalame de nefia fi ta mama tina ol fetu ol pacifica a mesi fo ise tasio a o o au sina sino le tunu u nisio por kalame fa nga solo fa la putputonga o le 360 down to our services is your dofine ya romana ya mese foi le ainga li ma no sui fo manuia na yo tatu matu tausi yo e ese mo fi fi ba va aine por kalame ni li sangi sangi fi fi o tamam tina ya I por kalame fa nga solo ma no sui fo manuia afi mai ya fi mai ma liu mai su mai dala mai au ile tatu por kalame o le afi fi manuia ya matu tau tua tua ilo o tuma malu. Fa se ileo sa matu fa talo fa tama mteni talavou tupu langa o Samoa nei maata yao. Ioe nei maata yao. Ya misi alo mafanaua mapu mai foi malo longa awa onga ya pe ona I foi malo longa le nei kuwata wa fanga solo I tutonu yao te roa. Ya pe ona yain. Ya o nisi o vaenga le nei fiafi ya matu te fa malulu matu fa aswa tu vai malu po enga so to fina ngalo ya lele ba wo fo yel dat of ngalo nga ma tu tau tu atu male fiong al fatonu ya ftelenga ya umatangi ya e moli fo ile nganga fa aftai male fa malo ya el ftelenga ya I ya umatangi le sa metiti landi alo pe ona yel por kalame fa nga solo le nei via fine se lo al matu sha wo le julenga fa aftai mal fa malo ya mesi fo isio to fine na fionga ya lawano pe ona mafuta hatu ta to por kalame o nganga na lua ya 685 bilingual show my love ile tolu le o li se pa ya my love le afiafi ya mesi ni se por kalame sa fa tau tai atu ele fionga le faton ya mole tu le nganga fa aftai alo le ta to au ngalu lue le tau tua mai e a ya wa fo ile tu nu o lo tapu tapua I mai maota malawa mana to le nei viafi ole aso mua mua le nei o ke topa. Ole fasili o ha mai lo wa fiafi. O manuia lo wa fiafi. O fa noa noa lo wa fiafi. O yeini me o tutupu ilo wa fiafi. A faila o nae fa le seki seki le a fiafi. Ya, fio mai.
Eva eva mai lungo dadu upenga te fai langi tu load fa funga anga te mamti na matua. Apio fulinga le Facebook PMN Samoa. Ia po le lima tonu tasi PI. Ia po lunga foio le tatu wala leo le tio manatua. Wale to e faunga ina le tatu lima tonu tasi a mo. Peio na masani ai. A ole nei tatu talu fo wa tatu yei. Aha. Wase e lunga le mea. Wase e lunga le va au kamase. O leo tatu ilunga nei, o le tasi o lua, tasi lua fa mo. Ia morsirifia, ia o nisi nao tatu wala leo, mai al tumtumu maunga o New Sila Aotearoa nei, se I faa se e tu lava le faa si upsi unga, o le atunu u, ia ete maua ane tautua, alau PMN Samoa. Ia pei ona yeile nei, fiafi o leo wa, toi vanu minute ona afa leo le itu lai valu. Ai manatu, ia ua mahea fo ia. Fenga lotu, maftanga fale ainga, ya alalfo ufa se se angele, alaisa male lengi, iyo ho. Le hai ase, le hai se ngase, iyo, le hai se ngase, falai e lengi ya, male laisa, fa pengeri mafi fio lang yangi, oka, wo umma fo ilastofi, iyo. Pole a le si kailio le kuka male kuka a ul kamal nga sa langi no le li koko le fefe ngai ia wa umalala ia a fayole na e tapena la utama ftanga le nefe fi ia omi omi mai fa ilo mai pole a la kuka le fefe oi toi fa a ila ila mo dato por kala me foi nele le sabe a pole a la usabe o le fefe le wa afali tu la van kwata ile ival ne fefe ona dato se ele ai fa poponga ia dato tala ita longa pole to sports ya manisi fo io tatu por kala me fa nga solo ne fi fi fa mai le pese ali te mai ta ia Julie ta ale yesu olivine moni yesu wa fwai ya ono tatu pene ile ne fi fi mai le pese ne ta pena tu tatu to sports o to tonga ita la ta longa ile ne fo fi fi.

to sport o to tonga I tala o talonga ele nei foi vai ngole fiafi to e se fulu minute ona tale ole tu lai se fulu le fasa sangal tato to no fi mo tala mai au ni si foi o fa poponga e unga pe ona e talonga e mi se foi tapena tu vai ngole neva yaso Amae a ya talo talonga po to tonga talo talonga nevia fi ya no taina le se pese moli mana on tuai ya olo fa nga moli asio tama ya le talinga ya fotanga ya le finga ya malai fono ya pio no vala umali nevia fi fa fatain ma futa mai to tama matua ya male pese moli tarsanga pe moa uele au noa uma datu talo talonga ya ona taina tu le ole pese lea ya moli Olo fa anga momoli so ta ma pe ona mafuta mai le nei vaeng ole afia fi. Ole au tumu atu le nei vaeng ole afia fi pe ona I o totonga I tala o ta longa. Ile aso lulu o mavaeng tu nei aso tolu se fulu o se tema. Lua afe lua se fulu ma leono. Le asa tapina I le tato under 18. Manu sa mo boys. Lalo I foles ful valu tau sangal maatu tua. Ya le la la to la lo wina tu le lisio datu au le sa ta winan ta longa le la sululu le sa fe tau ye male au a li I mai e kaletahi male kingdom of tonga prop number 1 ole po number tas hi ole sunga ye sikio a penitito samoa huka ole huka numero lua ole sunga ya robert Grayton. O le tato pou numero tolu o le sunga ya Afereti to ai. Loka numero fa o le sunga ya Charles Palvo Tivani Wolf Masoi. O le tato kapiteni o le sunga ya tou, sorry, peleti po asa papali'i. Ya o le isi a tato loka o le sunga ya tou uati, uaita, tusipangi, tusipasi ngā ono. O le tatou flanka o le sunga I Avatar Grass Porter. O le tatou valo le sunga I Remy Fitzemanu. O le tatou backline, bo le tatou backs, under 18 Manu Samo boys. O le halfback o le sunga I Holy Mainifo. O le tatou first 5'8", o le sunga I faiunga Mua feititi, faiunga mua feititi, titi faiu, o le tato first 5'8", le nā. O le second 5'8", o le sunga ya Junior Agustino, o le tato midfield center, o le sunga ya Solao Ongesaa. O le tato wingi, o le sunga ya Wesley Elisara. I malisi tato wingi, o le sunga ya Philomena, siosi, ma le tato fullback, po le sfulma lima, o le sunga ya Johnny Kuresa, Tawalai. O le tatou au faa leo leo, a feo lolo aliso le tatou au faa leo leo lea sa taoto wae o taalonga ya atama ilalo ifo se vulvalu tausanga. O ila atou lale nei, Samuel Frank Jr. Joseph, sunga ya Robert Charlie Ofele Kolio, Cecela Roy Malai. Cecela Roy Malai. Ya leisi tatu o fa leo o le sunga ya Yohane William Punivalu o leisi fa leo le sunga ya Molimau Malautea Salatautai na Dodongi Filippo Tipi Leni New Levaia Lautaimi Lautaimi ya o le sunga ya Jali Niwia Maroni Lasalo Hopati Junior Pio Isaac Junior Fetuwai Alopopo Tipeni Fuimono Ainga le misa se anga fa fou Yohane Viliamu Taki ya malesunga ya Hans Killane si TV Pauli O le lisile na le tatou au under 18 boys pe yo na alo atoi le latou ta longa lona lua le sa fa atino ina I le aso lulu ma vai tu nei faila le maua so wa vanoa e te mai mo ai le ta longa lea o lo I lungo tatou pe nga te failangi I le fa moe moe fo I pe ona yai na tau na yai la le I le score tatou ta longa lea tonga under 18 tolu sumatolu
Manu Samoa and under 18 tolus from Malevalu. Ya, malo, malo in a usulaiti, alum tamfano let to know. Ya pay on a moli mawina, ya lima nail fatinong or talonga, maya ili faiunga, sawa ili amatangal, talonga, salutan, afalo finawa tunga tosa ili, ya solato ai, ya posolato salvoi, in a ya colossiling a score, ya onole malosion under 18 and tato au Samoa. Ya moli fa malo ya ina wa taunu fo ile taununga le leile tatu talunga tolu sumale valu tolu sfulu maletasi ya ayo talunga lea no man malo ile tatu under 18 boys ya o vainga longa lona lua vainga lona lua pe ona ia tatu talunga le vainga le fiafi tau no fa ilo le aso to na inei aso tolu o kitopa lua fe lua se fuma leono ile afor se fulu lua ile awa uli le aini au fuafuanga o fa ni fa te taunga fo ile fiafi o le aso to na inei ya te tala le vanoa pe ona ia jamu sanga fa nga solo au kila ni Samoa Auckland Samoa Rugby Football Union ya malita mu sanga lona fitu ilona vaya solo na fitu la fa nga solo ita longa mata ina la ne lua ile afasfu lua ta aloi salani malinations salani malinations ile ta longa fa tino malai numero lua la ta aloi United Brothers male au no fali ya pauna vainga ta uno failo ya pe ona ita longa fa ta uto mai ile tato unila kapi to tonu lava au kilani tamaki makoto ya ole afofoina toita longa ye lua ile asotona ai le afali tulas fuma lua awane ngalu afailo ini afofanga ole neye stona ai suande mtalane au ya e vane foi le ahinga ya e mafuta ma tap tap wai foi i ai i awa tatu ala alfanga i Samoa O nisi vainga o te whaelo a Warsil Field tatu o tunuu o lea so, sorry, o le vai asole nei, na tu ua ele au kilikiti e tamai tai. Samoa Women's Cricket Team, kilikiti pālangi. Ia le tatu o tunuu, ia male fionga ile taitai malanga, ia mesei foi, ia tatu faya o ngaulu. Malanga tuai mose tasi o ta mulisanga ta ua I le lua vai aso. If I didn't know Malaysia, Masalo will kick off. Yeah, but Vava to four, Paul Fang would never yaso. I all via solene. Leana to Ua, I'll find a Malangalea, a litato au Kilikiti. Yeah, we might name New Sila, Bangaya to Lava, yeah, Kuala Lumba, Ile, Leaso Lulu, that's Lulu Leasa Fatti.

au manosi au te rone All Blacks. All Blacks, yeah. Ta pina pina la iolo. Just yell All Blacks. Yeah, and missi ai le au malosi ale wan la bees. Se fellow has in dala le ai le au le nea Australia. Australia. Or stapin nanga Australia le va va ai to to adu yei. Ona, o ila to ole atali malo. Ile ipole la lo langir tap some fo. Ole alalea. Sa mai ta wai le esi esi o vaenga o le fatamu inga o le talonga e le au Australia. I luma le faweti, se e mai le lainga i tua, i e fesuia inga tu langa o tama e le masani ai. Ae sa mata i tu ina lava, la ua lunga i Australia, le lato utapenanga, o le a lava le metupu. Epe e maua le, e le ngangana lea e a e lava i halo matupu langa sa moa. Fai mai, go with the flow. Ah. Se e ai le malu o le tai le nai te whenga iei. Ah, se e ai le malu le na. Ia, e, po a lava ta penango le vai eso. Ai na o lava le le so le ta longa lea ma Afrika sau te. Na i oe ma amene Australia la tau te le mawhai lava o nga dominating le mahalosio le forward pack. Ah, po le lenga i luma Afrika sau te. Le ala lea. I oe, le tele au sala. Nana tau ala sala kusi lima ole kapteni ya Afrika ole skalamu ole nuinga wa makafungi fa akurfo wiki Australia ele ngata ole mamafa ai ole ole ese tu inga tino ese le au Afrika sopte le nasa tau nuwa tau nuunga manu manu wai le au Australia ma nai ele fatau tongo le talonga e ui ya na fai fai masioki le au Australia ai ole me moni haya na mana ia le tapinanga Australia e tali tadi ai ia le se e mai foi Afrika sau te no mai ai ia ona fa apupuka kako ia i o le Malai Afrika sau te ai o le talunga na lela atuli mata ina to tele aso se fulu o kitopa o le a malanga mai loa Australia i le tatu Malai fa va malo i Eden Park o le a fa atino le talunga tele le ama Australia ya o le tano ia tau manu fa moe moe nga matapena mana tuwa tele le au la ave vea le ye ne le opliki ya le vui la manta i tuina le tatu por kalame po fea la o le alilifa il fina ngano sunga le lifa ya onga ya wa foi tapena nga mole a tali nga malo ili malanga mai o Australia. Ma e ta longa lele a sefulu o kitopa. Ta pina leo leisi ta tu ta longa lona lua ili a sefulu malfitu o kitopa. Ta aloi fo i lea o Australia Manusila ili Arco Stadium i Australia. Ia o ta longa napi ono o failo International Rugby Games po ta longa fa vau malo. Ia o le aanga tu iai ia le tato au tele ili nifo i vayaso. Ole a tau lunga atu I le nei fiafi, le toa sports po to tonga I talo talonga. Ia, le fai loa wilo ina fo I o le au fitfilia, manisio fai longa tau o loa. Pei ona ile po ona po, o se tufanga fai longa po le tau lunga ina fo I o I unga. Ia, o tau futulinga are laka piliki po le NRL. 2026 NRL Dally M Awards. Pei ona ia ile po ona po. Ya leha fo isa to tele le tunu sa mole ma wina ya ala uta mo fai e to lau lau wina to ya tu langa fo ipe yo na yai ya ta penanga ma fa manu yanga ile po no po e to lua ta to tamata alo le sa mo le va noi ta va fo inicio categories fo I e ole Dally M award Dally M award o se tasi nei o tufanga fa ilonga ta ua pito sili fo yona ta wai to tonu la kapiliki ya wai e au te lenga uma yai au uma sa ta wan ta musanga ya mesi fo I tama ta anlo ta sanga o sui la ta to New Zealand Warriors le sa ma wala ever no e filia fo inicio categories le bona po o le sunga le ta to kapiteni na nada than the man James Fisher Harris the man Fishy. Ya, yeah, mese foi le sunga ya Wayden Egan, ya maletasi o alo le tatu tunu le sunga ya Aaron Clark. O le tatu faya unga unu le sunga ya Andrew Webster, le foi sa
Mawala na fa'ilunga as a Delhi M coach of the year. Ae manu malo le sunga ya James Fisher-Harris ile ka petenio le tausanga. Faya onga ulu le tausanga, manu malo ele faya onga dato Warriors, New Zealand Warriors, le sunga ya Andrew, ya ae siamua ifo ima le dato ka petenio le tausanga ele sunga ya Fisher-Harris. Ya pe ona yei fo'i ele tafutulinga. O le sunga ya Daine, Daine to Aupiki na manu malo ele tackle of the year. Ya o le datu fulpiki, datu numero tasi le sa yei. Ya ele datu au le New Zealand Warriors. Manatu mai le tele, maleano noai, ya o datu fa'ilonga taua matau oloa. Tasi alfa ilonga tudulon to tele o tamata alo o le tausanga po le Dali e middle of the year. Ia mo le silifia o le ua ausia le sunga ia Nathan Cleary. Nathan Cleary le ua faa faapaleina o ia o le Dali e award o le NRL luafe lu se fulu maleono I le ono se fulu fitu ai o ai taluna ia ausilia so o atu ai le sunga ia Braden Trindle ia limas futolua na ai ia malesunga ia Dylan Edwards o le fulpeki foi ale Penrith Panthers ia o tatou failonga tahua lena ia sa mau foi le avanoa ia e moli maua ele tatou tunu o ile po ana po ai o nisi la nei o alo le tatou tunu o tau ona o failoa some of the Samoa pioneers and legends and some excellence awards of the year 2026 legends and sometimes very soon and also pioneers of the game in the future. O alola nei o le tatou atunu o pei ona faamanuia ina inisio faailoga le pona po. O le sunga ia Naufahu White o le prop of the year ia po le pou o le tausanga mai le ao le Sydney Roosters. Mantua foi o le sunga ia Naufahu o se tasi o alo tonga ia iei foi lona pito Samoa ia iei foi lona pito New Zealand o ia foi lona taalo le au faavao malo New Zealand o le Kiwis wa le anga ia tuli po lalolangi o ia la lea sa mawina mawina le failonga o le pou o le tausanga po le prop o le tausanga mai le Sydney Roosters o lato au foi lea ola sa fanga atu sunga sempini o le sunga ia Aaron Clark Lock of the Year New Zealand Warriors tasi nei o alo Samoa ia sa tongi foi se maa I le awa le tatu watuno I le toa Samoa ia le sunga ia Aaron Clark se e atu I le prize giving po le tufanga failonga ale awa tamaitai I le tupa tamaitai National Rugby League Women's luafe lua se fulmale ono o nisi nei o alo le tatu watuno sa fatmanuia ina ya inisi foi o failonga pei ona molma winal pon po o le tamaita ia Mercedes Taulelei Siala rookie of the year mai le awa le Newcastle Knights ia o leisi mai tamaita I o Sarah Tongatuki o le prop of the year mai le awa le West Tigers ia ma le tamaita ia Evania Isa Ako second rower of the year Gold Coast Titans ia o alo nā ma tamawhānau le nā o le tātou tunu nā ua tuu sa o atu luna o tātou penga te whāilangi ia wā fōi sinifia tātou tunu mā lō, mā lō le tautua mā lō le finifinau, mā lō fōi ele sa ili mā lō e alai whaanga tamba o le tālonga laka piliki o le vahenga mulimuli la teo na sinifia o le aso sa nei o le ātātou a ngai e tua ilo le suenga siampini o le nei tu sanga ia pe ona ia ile lakapi liki NRL 2026 grand final ole mon sirfia ole o awie o sa fanga ya tu sanga sempini ole nei tu sanga o mota mai tai ole ata alo ile Sydney Roosters male Brisbane Broncos ile aso sane ile afia fi fa ile afia fi le ata alo ai ile malai Sydney Arco Stadium ona so oi le male so nga sempini ole NRL po de tamu sanga li grand finale ile nei to sanga le ata alo ai Newcastle Knights
yeah, male Sydney Roosters. Lua our Roosters ye was out sunga se pinion ne tusanga. Awa lii male awun to my tai. Awa na on o tala tala o nisio, tala anga foi. Ya ole va ole night male Sydney Roosters. Ile tusanga lua fe. Ele I su esempini aena semi final ai le au ale Roosters male Newcastle Knights. Taimi muli muli le sa feilo ai ai is su nga esempini au ne yelua. Au le Newcastle Knights male Sydney Roosters. Peter yane na fa mutalia ina le moi mitinga ale Newcastle Knights ina u manu malo ai. Manu malo ai le Roosters ya ile la talunga na Luas fumaleono ile lua se fulu ya male saufanga tuai lava ile soenga sempini ole na fo ite usanga ole faitaulia lao tala fa solupito ole nei fo I soenga sempini o se taimi mua mua lea ma ile luas fumale lima tusanga ole a saufanga tuai le au ale Newcastle Knights ya ile soenga sempini ole nei fo ite usanga o se fifianga tele nara ya I alo ya mese fo ito tele o nisio alo ta alo le kalapule neyo ni kaso night ina uwa maoso la hato wavanoa ya esa ufanga hato esu nga sempino neto usanga ya faalia fo ili faafifi ino le sunga ya Andrew Johns ya maile Newcastle Knights ya ono ole tele o ta usanga sa hata umufanya aolea wa tau lava ya le lato umoe mitinga ina ia tau nuu alisu nga sempini lela uwa maita watu wa ta pena uma aweluwa. Niso alo mtamfana wala tatu utuno. Lo ta alo uma aweluwa. Ma ole atali tali ya ifo ilia. Marisa ilingo tatu utamata alo. Wali to samua. Salula. Ma he alo suenga simpini ila sa. Ma ualo male mautinoa. Ile nava yaso. Ile tatu to samua. Ya mese ifo inisio au. Ile ufa ala wilo ina determine. Oliva Yusufo. Kick off World Cup. Pea ma he alo tamiti. Nisi nao. Faboponga italo talonga wa for si fil tatu tunu tawina ye manuia ya la tapo inga o ai lover and I to tapo ye manuia ye manuia tapo inga pa wa lea awange nga ukile sisi nge mia yo e pet petinga wa yo mata tunu tele yo la pet petin lela ye nek ma a manuia tapo inga awol NRL awol luck puni ya mesi fo inicio fa nga tamo lo alo tu ye na ya tatu alum tam fa nau a vi fu on tatu tunu ya manu tele tapi nanga ole nei ma yaso Leo se mal tatu James from lima minute te te nele to live mal fa sub sangol tatu to no ya to lunga tu tatu to sport in the fiafi is a pese a wolo fan to is to mali sa vala umai yo amai alo na mana onga ta mai al pese na al to mai ta ile na tuli yo fa mai upol pese pe mo a ule ya noa mai a tuli a wolo fan to ai ya il mafuta mai se to ma ya malai fono fotanga ile ni fo I a fiafi

Fatali maila oi. Nisi o fatunga mpespesenga malisunga ya mauto tasi. Ya mese foi ili tumaita ya matalenda. Ile sefulu malevalo wa yuminute. Ona tale ole itula sefulu fasa usengo le tatu utunu ule neva ngule fiafi. Ya fama alova avtai foi ili fatanga ino sa matu utautua. Ya matu fafifia foi ilo otoma malu. Tata hatuna ya tatu fatunga. Ya pespesenga o vivi ingo nute itasi. Ya fafifi ina ifo ilo mwafiafi malole. Ono sa ife o mga luenga malo vo ili fin finau. Ole ni viafi. Ole sa fa ilo manino ya ile. Vala wina ifo iyo. Se fso swani la viai emergency services na awina tu se fso swani la viai nei mai leo leo fui mo ma fomai ambulance police and fire emergency fins ole se tasi fa fitauli tupu mai ya il tato pitunu i papa toi toi mo ila to lolo olo alalam papa au i papa toi toi Fainua mai e se tasio Satini, Counties Manukau District Police. Fainua mai se tasio fa lave lave sa lipoti atu pea male luas fu minuto un tale li tu lai fitu nei fiafi. Ae o se fa lave lave matu ya. Ya o loo awina tua ile sosuani lave a ilia. Leo leo me se fui fui mo ya u fai lo male ne fia fio lo kava u mala ta poleni ya va en ol fale lo fa tinu ina ile la ile leo leo si te mio ilu mona fa manino le pole hatonu la vale mele tupu pole hatonu mele tupu ya ile fo e pito no o papa toto a fa la na te la mai papa au i papa toto ne fia fi ya o au mai fo ni la pata inga li im te mai tai malo le malo ya ina ia alo alo sa male au mala lea i le pitunu o papa toi toi o lo o yei se faa lave lave lo a Cambridge Terrace lingua le awala ya fai lo mai mo tatu tunu ya ina ia faa ngā nisi awala ya awa fuit fe malanga ina le tatu tunu ya ono nai fafitau le lo tupu ya isi tatu pitunu o papa toi toi talusia ya ya elise o ni se me fa poli nai tato paula va le matu tata longo ya la pata i fo il tatu tunu ona oni fa fa la la velo tupu ya i se pitonu i tonu la va tama ki makoro po au kila ni sauti au kila nei Vai ngabul muli o te fia fa ilo wa sil fia tatu tunu mo le sil fia o lo tatu ya i nei vai liu Ili savali nga ele ngata o ta penanga luta maiti mole vai e sofo Wa ale me monia ia masalo le temine ele itu ua lava a o nga mea o lo fatino le so Ele nei viafi ia i fale o maota o nga aluenga Ia misi foi fatisata itasi Ta penanga fanau mole lato aso sa pae Ole alo antua ili vai e sofo aso sifuru male tasi o oketopa Ile aso sana vai e sofo ma e ale sana ne Ia a o yeita penanga o le luta maiti mole vai e sofo O loo Ia ifo ili savalinga, ia wale anga iatu molefenga palota ole masina o novema. Palota tele New Zealand, New Zealand General Election, Saturday 7th of November 2026. Ose matu faailo la, awale silfia di tatu tunu ia wafo tatu savalinga. Ia e mata itu totoa po oai le vaenga. Fa upu fai au hai fo'i le li i puri tumai tai fai pule o le a ave iei lau e kisi. Ia wae party vote maea na e finfinia ia sui fai pule te manao e tu tangi olo tu mai le foe a walo i tu malo ia iei fo'i le avanoa e te palota i le pati. Ia ole aso valu lao o ketopa i le awauli ole a fa peona tapuni ai ia le fa lau ilo aina o i la tau o le a tau futuli. Ina tō le atau vā tonu lavo New Zealand. Ile aso luas fulma le tasio o ketopa o le atatala ina hai le palota ya mai atunu mamau overseas voting starts ile aso luas fulma le tasio o ketopa ile aso luas fulma le lima o ketopa o le aso mulimuli lea mo le enroll ya i tatou o lo i tutonu New Zealand nei ya ai o le luas fulma leono o ketopa o lo fatau tumai ya mo palota mo mua mo ila tou e mafai ona palota ya ele i o atu ya ile aso fitu leo ato faina mo lefainga palota aso ono novema o le advanced voting and campaigning end lono winga fa mutaina i loa ya fainga palota fo i
mo ilato lo o waimantua ese tato uma o ilato uma fai no palota mua ma ilato elefa tangaina si ivangana ile aso watu faina o lela maita watu ya o lasto nufo ilia efa mae ai ya matato fa lau ilo le aso ono le na o novema aso fitu lo o novema tatala lo ma le tato palo tatele that's the election day e amata ya tatala mai le evil day on se yo o lava le fitu le viafi ya ya le tatala ile tato wa manoa ya mon silfia wa tato pati lo fata oto le terminei ya wanta futulinga le mo fenga palo to ne tu sanga o le national party national new zealand party labor act greens new zealand first te pati e te Māori ia olofata o tumai ia tatu pati ia manisi vua pati lait ia masui tuto tasi mai lato ai mōri siri fia on tatu tunu olfaa osinga kahalinga lena e te sila fia ai ia le savalinga lela a ngai etu lava walu amata o ketopa manatua tapenango la sound tamaiti ia ole grand final ole NRL ole sanei ia ole maisei foi ia le faa ngā solonga ole World Cup Oli pol la langi lak piliki ele nei masina mal masin fo ai olo filo filo bo fa malu malu mai lunga e al dato palo te tele a geno election to tonu New Zealand tolu tau sanga mafatino ya ole fo ila wa va va ya tu ya wa mata ta pina va enga pati va en fa bu fai te tasi ya la to fa la wiloa ya pe ona sila mio e fo ile tele o maftanga le fo sa ya inisio vai nga sa tau fa matali en tuai le forum of general election forum le sa fa tinoina ile mauta sa moi mangele le vai asu de nei ya le fo sa mo se have no matu te malanga tuai ya sa tali maloai ya le tatu tema na ufenga aluenga ili katoliko, ikalisia katoliko. Misi ya tatu tema ya tiken sanele po uli uli nganga. Ya misi fuu isa awai ya tema patele ya Father Michael Edmonds. Ya ma nisi fuu yole komiti faafoe ali tatu katoliko ya sa tali mahalo ili maota usamoa. Awa nisi osuyo vahanga faa upufai toono pati isa awai ya ili fuu faa lawiloa faa iloa yo latu tamali anga fa la wilo ai nisio anava tau o pati o tau fituli ai fu a tau lungo lo lato nau nau te inga e tau fituli ya ole hafu iso lato sao mole atunu pe atu mai ili foi nisi neyo vaenga ya wafo I ta uono matu tu o lalo matu tu watu yo au tafa ya wafo I lo vina ngalo fe lui lui ya iaifa fe liu li wa iai le tofa tatala ma le tofa alu alu mamau Wai, ole me moni lava, o lau etisi, ya, o lau palota, o lau leo, o lau sao, ya, o ai lava, ya nisi o tamalii ole atunu ole a e tusi a awai, po ai fo ile pati ole a tu mai, wa e fina ngalo e taita ina le fainga maa lo, a wale isi tolu tausanga, o ila doule na, wa e la fotu iai, le avenga la doute, foi foi ina fai unga fai mo tatu savalinga po ala va fai unga fai tino eta ita I lea vai tau ma lea vai tau tatu te hamo ato uma lea vengalena pe mama fa pe mama ole filfilinga lava e fai e tatu o lea va noa tatala e fai eilo sao e fai eilo leo e upu fai o malo ya ole fau tuanga foi o se tu tua lalo e leo se fai tosina po wale matou Matafa yoi, ole ala leo. Matu di tata longa mafaa hilo le tatu tunu ta penanga ya mese foi le savalinga ole a tatu fainei. Nisi uvaenga tino mamau yai. Ole wa mai le tau le soifuanga. Wa mai mea tau seleni. Tupe mau e totono lo ainga. Wa mai ya tupe tutongi olo e fatino inai. Inea matangaluenga, male matangaluenga le malo. Oha mai taxes, oha mai le tau le pensini, oha mai le tau le fomae ma le soifua ma loloina, oha le tau o whanau a onga, e whenga iei to donu a o onga. Ia oha fwoi, tūlanga pasene o iei, ia le tupe maua o le tau sanga ma le tau sanga. A oha fwoi, ia le tūlanga wa ine. O si le fia dadu o tunu o kiwi seiva. Wha ma mafa whenga ma lo te itasi, le taha ua o le mene o kiwi seiva. Tupe tu ua. Ia ua nisi fufuanga vai mamao le lumanai.
of me uma ye tilo ai paid parental leave to langa me to fali housing o tali o mana onga ile futa mo fail finga malolo ye ne den o wai ele o matanga luenga ya ni fali tonu o ye ai o finga fa vai o lo anga ya tu male pati male pati male pati o ile va lan finga malolo tu le mai o ala vala to finga fa vai tu langa na eta fituli o mai ye matanga luenga se sel malo vaenga uma nei e tilo tilo yai lau e kisi ma lau palota ma lau leo o saunga le mu ya le pitunu o lo e lalo ma papa awai o le leile tau tonga o tu la fono fa i tu malo o le leile tau o le soifuanga i lou i tu malo yo e tau le soifuanga ma ngai a lo vave fua mai e tau lo le menu le tau le soifuanga if ever in a dial, my vote, well, I me only towards with one cost of living. Mania, no pesa, lo mafo vau. E ha mai, let our loa massan yai. Yo, if a fanga ilfa now, for fanga ilo ainga. Ya, alfate dinga, falawa, susu, alisa, eling, say mingi. To low wale, ganganda, messi void fa funga, angala, to know where tumuli hava, ilo fa funga, the ni, bangle fief. Bango manaete, e fufu ai, lau si de sila, ya ili tu la imayolea, vahanga male vahanga, ilif suya ingo tau vahangana, it told bensini, kawuka vale, tau fale, tau vent, ya ole tax, ya ofia wo o ye tato, vahanga mana, ya fata o toa do yo outafa, e fufu ye. Ma awa ne ngalo o le tua lalo si o tatu tunu awa ne ngalo awa lava ne ngalo ya te tatu e ma fai fo yo na e fisili ngia yo e lu I fisili o fea lava le na e foe foe ai ni forum ese ese pe ni fa'a lawi lo fo I e vae nga pati ni amalea po fea lava le pito nuune na e wai e yei ka lenda mori silifia o lo I yei ya fa la wilo lo fa savali tu o tatu tu malo a fa tele o la silfia o mi omi ane la benga te fa ilang ni silfia la ya po le alte mi tu po ile forum le forum I fe lava le pitu no ole la la papa awai a o le tu ala a fa ite awai tu langa na I tu fa te singa na fa la wilo pa tile na la tu ala lo lu I fisili yo fa mai le mauta wa via fa ya onga there's no such question as a stupid question na to low ngana ai monia le upu ele ai se fesili tu vale yo o fesili uma e tu mai no ma fofa ave uma yo tatu tata ma ave lo tat donunga e tali le le fo I o mana onga yo tatu tata lok mai tau ye I fa la wi lo ye sa ma tu wanga e tu il vaso de nei il monto sa mo ele ai ya ni alu mtam fa nau ma tai tai mtam ali o tatu tunu o lo tau fituli ele o nau nau ta il mana onga jas ne ye manuia al tatu tunu ne ye manuia aute roa ni usila ato ele ngata mo tangata fenua o tatu tangata tau fenua po tangata ole ele ai mo I tatu umalava o le pasifika ya manisi fo yo nu ato o ile langi o lo o anga I mai to tonu lava o ni usila vaenga na ya tu ala lo to za tu por kalambe tuli tuli a pu ya fainga fa mai alea vaenga fa upu fai male vaenga fa upu fai ina ia ave ai lo tan tonu ato to a one thing about to dele la so fito novema a one ngalo ya te oi ya ave fo na te be ken wa kul felo lo a lo fka uye male ya ma nisi fo o fai pule lo ta futuli lo to tu malo ya say hello yai ye ma eva ya kulo yai e fa pem ye ma mai fole ze tali ila to le tali sha o ya lo mana nga na ti duli lo aina lima minute je tali tu la se fulu mai le tui lava si I ile neva ngo le fiafi e tamu fa ya tu peselia o le pesele nei ya o le sa mo mana o mai yai ya tatu au mai mo o le tava mai tu pesi pe pe nga ya nga ile kingdom of tonga ya tamu fa ya tu peselia a se mai le tau lunga tatu maftanga neva ngo le fiafi